0: se dago meura. Digi gaira gainta da ba gaiaki arapua konikai. Ya punika tigero ai go desa kana go bana korangin di papana roi. Ati saya mun di bete ni pare gama ya mun di tani kai di kiti besi ni ka tigero wa. Kai ya mun di ka tigero wa in kan ngai ai bun tare buon. Ai ya di kita wana te ka tigero ai ya ne betani pingo. Nanon si Pungay, nanon na kita yung nangawaki na kita kakaro. Hindi ito ginano na taan na kawa. Sana ka nang pamay na si Ika, bayang nga nerawa na si Ika ni Kapunakwak. At ayaw mo ni Bebe ni Titi, saka na ko ba na ako? Kukurangin na ano ba eh. Saka tigirain kami ni Kabe ni Naikay. Kasi ngayon eh, sa kakakaya na rin, sabon ni kakaita huwag ngayon din eh, yung kaysa nanganganag ito po nga po. Era pa, sabon mo ah.
1: Ngayon, kurang darap, ang kuya kurang ini papanaroin katikiroi, ni Rosary menam mayon ni piom, kaya kuna titikiroi may kanin rona ki merom ni makuri. Ake kama kaya mita po ni makuri ante po ganti nga po ngayon. Tetikiroi di kimaikan ni, ya pan kau atau hari kita teakan ni kakatikiroi. Nak kau yang kain KUC ni kape ni, kain ni kiri peski, takkan tani ngapa pun pene. Nongora orang ini kukurai, teke nano yana pen nam katikiroi, nanan tameran tengah apa ngayu. Tetikiroi di kimaikan. Asana nora di kita wana datari pun, imain menga kau kakin tetai nak kontak pemes.